mun mette gore buñu wek la jitu ngalen sanni krawas ba dan ngalen jël bu kendo tul mim jambar na yow lay mel jambar su do day reuy jambar xol ba day yaatu jambar xel ma day rafet jambar do xam ko ko beug ko bañe palay masale